0: se mrena so e wo CompuGun. Aguke siya e di mu mreno e na asu yo. O sebo, e ni padom, e ni vuvuzela no aye krado. Sa World Cup seasoni, e ya di ab agu pramaso nebe ye de. E nunti, fa brefie, se debi abeti ni atinati na wajijira dem no wa sheni ye. Beto crystal clear television, powerful soundbar, e ni home theaters, laptops, phone, e ni projector sa. Yate teso, we e nye discount sales ikeko. To bibi free 1,000 Ghana cedis e ko.
1: Pepsi Prebiotic Cola, an original and